Ndewongwe mampalaba numwe nangu kamjei muntu kanamwe yaka ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima ndawangwa kuna luti kamjei muntu kamjei muntu kanamwe nilangu kamjei siandende siandende kamjei muntu kanamwe mala siandende ngongwe mamba